tupi seno jubu gunrim servo kamrisa lep lep ka srong su tupi arika sam sa mat ngan mo medium wave gyonyi tsa kati sam te tik tro ko kyok mitro tun thok ka jo flisa fli kilohertz ka ari numbong sut gong tuk sa namun tungkong tung la tupi lam jo ka mo motun chi pohor tak nam ko tun thok ni jo sam sa fli tip tro nam cham la bu sa tsa kati fung tha lum do isu nam ko tun thok ni cha ka ka tsa tro to some tip cuts wrong punjing se yagam along ko sa studio sa che yen hang sin namun sa ta chut phli sa phit buk lel mo along nun jing jang do motun chi rong kup song sa to be ta jing mun chu srong sa to be ri ka yakar lyang sa chong jet kar thak ri narendra modi sa sam sa ring se nong o

Mish un gurvinder vir khamri mo lpun songzit kirthak ani netbunun fokudu ichimala ge ko dukhtubuni mo gunun vum thinglet ka katap dip thingam bu shi thubu shinla alem ka katna katrim top na afur format nung lemba fokudu ichimala ni thobugum ani nun samsa aring sen bu songrem ani sa amyung sayum tongpong din bibo o animesh ji khamri mo lpun Kususa abriang animesh kujurgum go meter gyo net ana meter gyo fulika national record matubugum un go Chhattisgarh ka bambugum srong aloba go Odisha lom lemambo go en Asian medal ana World University Games medal ge khatangum un go athletics 2021 ka dajing ngunbagunan athobu yentho lelungum Go Sainik School, Ambikapur, Lom Pass Out Matangam. Choong Tatsutka, Go Tongklok, Lemambugam. Covid Tatsutsa, Football Lem, Butyo Songnan, Liang, State Meet Mundet Mo Honong Nung Akaliyo, Yong Un, Gonanla Akaliyungam. Go Ubalom, National Level Ka Select Munna Sarongo, Internationally, Tongyen Matamo. Tongzit Kirtak. Un, Gurvinder ji adusa amyung shu niyam go. Gurvinder, khamri mo lupun kususa abriang Gurvinder gum un go Indian Navy ka petty officer gum. Go gyakar sa gunlen malak adumbu spinter gum. Alubhado gunun meter gyo kat ka 10.9 sa national record zukhutang gum. Go gyakar sa hanfonbu 10.1 sa barrier sa amin adung matang gum. Go nun track una Vardhi kala tudu liang mu satan ka lem shong do ki hamo. Kisu sa abu una tikung nyet lanan alem adeng matambu gam. Ulumdo kayusa gyakar liang sa arizang lungten niyambu stari namsung namal diwali lachu uthaba tadu tadu sa lipong sed blok machu. Uthaba gunan abu sa trophies and medal pong sed blok ambu gam. Kisim arizang iuk machong fokudu sim nyimbu una agola muncho. Gunan sed blok matamba tudu aburim vetambu gam. Trophy arisaba geung, medal arisaba geung, mumi aripong sita kuktung, uthaba kisisa abunan tudusa amyung aringpong sa sengpong dinbu mo. Uthaba gunan la liyang gola alem adang machong sim nyimo kisisa anum. Tuo ka adung mat kanong ba kisim la deep do lung nu yong liyam bo gam. Hunin kisim ka lung nong ba hudu sa alem la kisim ka labu ang bo gam. Uthaba do alem adung ka kisisa sa munung gam. Gunan Usain Bolt ka world record zuksyong la doki yung gam. Ari zang bo ten mo la atiyan ka at ngun din ngan mo. Go TV ngak ngan ba kisisa amunan. Along cho rok shibu tatsut yimba cho rok oyong liyong TV sot bo ngam. Uthaba gonan liyong kisim TV ngak mokon ng shen la sik nyim kat kisim pe Gurvinder dengam yong TV ka shimtup shet gam. Uthaba kisi sasim ago ngunchu kisi amunan kisim TV ka dengam bo shimtup ba. Songzit kirtak ing adosa aring fokudu tiap nyin chiyong yimba. Gurvinder vir gomo lupun Go middle class family ka agi nguntubu gam un kisi sa abonan la volleyball lemambu gam. Tudu li sakiduk nan matpa kisi abonan alem adang liot gatang gam. Hudu sa mongmer sakmer pong adoddu chomung gam. Shen la kisi abonan hudu sa mongmer sakmer ari kisi plong kashiyong. Go abudip tudu sa bichu sa aring pong nyen nambu unatamdan matambu gam. Milkha Singh ji nan tadosa michu ka arizang kidak matambo shi na go nan la tadosa abo ka liyang go la alumdu kidak mat na abo dosa mong mer sak mer pong thak chong bo shu. Utha ba kisi sa abo nan kisim lot liyang akab u mong mer sak mer pong tilo ka ayomdu sabha thak chong un kut chong go. Ari satan ka agyabdu kidak nyingru mat gachu. Milkha Singh ji nun labjong kidak matam tachit ka vi amot la ngunam thobu gam. Sering char char ka labjong matam thomo sik nyimfok tudu sa labjong matam ba shi na kisim ari zang sa pe yuk pong na sakchum sakpar lungjik bo ngam. Kisisa abunan kisim na la sakchum sakpar bo ang bo gam.
honan adung gi ko medal pong dipkut gong ariri tudu selyang mu amuliang satang.

Unun animesh remliyung along adusa block uri azok niyam ubi nong nungan na strike mat u go wamop ubi do machu yung deep do wamop mat gong kat na kat remlentop muncho lepun kani alim pertam pongpit liot na kani tiolgum alim tatsut ka kani competitor munon chu uthaba go hulin nahan yukshu hudum gigachu yung chongzit kirtak ayunun arizang peyuk fokudo azuk matamo liang musa tun ka positive spirit dip ani bek ka pongpit la niyam gi ko la dup gadbu una gi ko sa tun ka kat na kat rem len top la mat gadbu arire fokudo azuk bu pi chu kat gum ani nyet burem kusilom agyap yap semchin rimchin nimo go adon machu ulum tu mat lung nong gong ayunan agyap do gi ko dup kachit ni ana tudu sa liang mu sa dam dung do azong zuk na thom kachit ni. Gurinder vir un animesh tok chi mo lapun chong zit kirtak agyap yap tok chi. Kisi sa achibu tiol song e sro malo ba liang mu sa agyap shul liang pong sa su agyap do nguna mo suring su sukmat sa su mi katadu san muat sa takchik mat gachu. Agyap yap ung thong u suring ka plum gat gong taksik mat na plu u ari zang sa tsut ka muduk muduk sa bong chi pong no guidelines pong bu thu bu nang shin lom u tyol song u su dip tyo nam ba ta do thop chong azom pong kala alyok awang la chu ayunun ye siung lyo su ta tsut lat gong azom athen sa zum tong lom yu la gyur wang shu uthaba fat fityok sa ung thong shu nin mak zuk shu ubi ambi pot ayu tha shu ayu la chgyom yakar kon kur nong gong ayu bu ambi pot lom zuk thubu muduk muduk tham zom pong zom thup shu punjab haryana kon nong gong lasi thup shu rajasthan ana gujarat ka nong gong chhat thup shu bihar jharkhand uttar pradesh ka sattu sa sarbat thup shu arinan tubok lakot chu ana muzu ka chikola la chu kongkun ana guwa ka kongkam sharbat ana sul karai thupshu chvim yakar yangne south india ka pankam nir mur sambaram ana odisha ka bel pana thupshu are pong yakar lyang samuduk muduk lyang pong sa nungtein azom pongam are lom ek bharat shrestha bharat sa pichula sim thupshu are jang azom pong kayudo sa thopchong ana nyoching ponglom plyo thubugam zuk thubugam ayunan la suom tsut kha arizang bu thamzom pongsa ago liu u tyol songu suom sa aring tsut la tung du li li ka abi ambi pot sa aring munchu tadu tadu li sa tadu tadu ambi pot sa a munchu maharashtra una konkan sa hapus alfonso gujarat sa kesar uttar pradesh sa des hari una meri kashi sa langra fok do azuk munchu langra amre menlel na lahudu sa chu afong do munchu bharat sa jardalu al sa aum ari arum lom nu do thyakhat nonchu chousa malda gansa abryang dip saknon rem rel munchu south india ka nongong bangan pachi totapuri nilam molgova bengal sa himsagar odisha ana andhra pradesh sa suvarn kha yangne lyang lyang sa abi pot to do to do lyang sa aum ana zaklet muncho tyol sang kaisa ambi pot yangne am pong global market te chok thubu nimo srongu sem sa aring salom yuna kayu sa lyang sa abi thangbu pot bu songrem to chi mat nan mo ayu lyang musa abyang tar thubu nyot mat bu songgam alum do tharat salom yu break lung nu u tyol song su ta chet ka yin tho pong ka su sa afriok sik nim mun chu gu ari jang bu chu tol ka sa aring mat ngan ayu nan la ari sa van thok liu shong se mun chu yin tho ari ka ong kap nan liu nu adir ong song unaren gan song la van thok liu kut mo she song la top magat mo building chotol la munin chen la arup ala pre ungkyung kanguna mo tyol song ari athungum kerala sa aluwa ka saji wala shristi ji nan swimming club ka tarjing mathu buni mo srong sung te tan thok ti fungu thap lin agyap moro song nan
우리 fa chong fa chong

bu tapit mata mo ari ka tsut kiti samthip sungtet dolphin urerem jiushong tapit mata mo yakar sagunlin nahanmu dolphin rescue ambulance nan agyapsho tapit matungam atyon ari Uttar Pradesh sagam an ari ka ganga dolphin kat ungtu ka tsutungam uthaba no man ganga abihan lom na zukthobu ambulance nan hodosa suk gyungam kyolsong dolphin reserve ambulance re lom deng kyolsong rem khudbu mimong sa duggam ari sa oxygen stretchers ana muduk muduk jom tong pong thuk khuchu kyolsong ayunan ungkyung de pong kalem thubu saknon pong niyam lyu ari jangbu pichu kat utopadis sa basti liang lom latungam basti sa akash gupta todu liang sa manurma ungkyung rem ngak na agyabdo sem kyu am thomo shumat na gugu ungkyung urika hudo sa ong lo ta chut sa saknon pong agyabdo niyam thomo ta chut sa lip lip ka ungkyung urika plastic ping lung nong mo uthaba shriman akash nan pe yuk alkatar jing matangam hudo liang toksu tengjang ana ungkup ni thomo huyunun uba lom plastic ana ashim pong ungkyung lom dut na pliyam mo gugu bas nim kat ka kilo fungutip troktip tet asyam pliya mo sgung sgung mat manorma ungkyung lot asong ngulung nong mo ari zangdo pichu kat gua lom na latanggum gua sa bal krishna ayaji retired teacher gum shilla mimong satan ka yug zukshibu sakchum ichyala niya mo bal krishna ji nan pipeline thapshibu pi yug azuk ka tarjing matanggum ari lom na agyab yabli jachong pong ka thongshibu ung gyuk thubu nimo tyolsong apin putlel bulavu kagunan azubbu amyum ka thupungam tamil nadu sa nagar koil kagunan girija ammaji lepon mukadip chumangam nam samthip na hanla gunan hudum chumangam uthaba hudu dip ongsong dop dip kini thomo renyu hunan pachak kiti fung thapjang yin thoka lungru kamo are pong nong ka chennai sa jai gopal Gurudia Hindu Vidyalaya re amobu yinthokat guthumo hudu satadu amulyang sasamthik fok du saktop bonmela ni thumo renyunan sum sa aringlom pichu thapna lyang musanam viksong satan ka agyabdu pe yuk matambugum renyunan yintho atet sa chu ong songrem sinim machi tadu lyang sa nimviksong satan ka kom rel rel gyuna te konmo yangne nam kat ka chu ong kat lom kom kyo samsa torok thifungu te khutmo arizang achim chimpi yuk lom na pachak bum fuli thep tet kom gyum khutmo giriza ammanan athet bu kom pisha kasam tatangam pat lel bu nam ka chennai sa gunlen na hanmu hindu vidhi laya yuk zuk na nam fungu thep thakangam goyin tho are dip dip tom nimbu gunrim akyap kyap te chimat ngan mo un gun chu ong song tu sri song nan tadu amulyang sa namvik song satan ka kom sit buong gum yol sung ge kayu sa lyang kyung pong ka ari jang bu pe yuk mat bu moro song agyap do niyam lyuk tadu lyang mimong mi chok satan ka yuk zuk shong chum gong hayum te chimat do huyu lom hlap na tudum la huyu sa dip tom tho u apin lat bu sam sa aringka arizang bu thamden pongdep lotsam ka o agyap yap toksi

아세와루 데무키 이키 방방 루시 잔팀 베레 닝상 오 겸방 겸바 리가 비상 바밈 켐라바 켐라 마하오 가다 잉세붕 힘람바 누멘딩 바 람탄 탁노 미디엄 웹 난치네치 티봉아 숨시 테빠과 톡시누스 미터 한진디 난친 리샹 리시 킬라즈노 간찬장가 에페렌 난치디카 숨시 메가슬람바 파르기라 파치게 아인 사이바통베렌 헨칭네치 니봉아 톡시 카페팔라렌 옌니 숨봉앙 틱 tene baran yello allo ka mo insebung ba mok lebsi yunto manga si mok manu tang nang ain ba tim beren ko hexing chogum be tim bi o sa de heki ka ru dak ing khong sap cheng mo ing no thik ne chi sam me gen sam lo sung ha sam me pa sam me ba lam ton dum sim be allo ka nu dak ing khong khapsum kan ka da insebung him lo ing khong til hang yak thula ma khapsum Sumihang to Prem Singh Tamang re mi ma Assam Ling Je Lepsang Chief Minister's Model Nisamhim CMMS ren thiksigek pa wayam tangnam mo murum tari barin yukna o yungi angwe Jumbo in lamdan taktra Sumihang le Nisamhim sayong ha yukyen tangnam mo hanghang wa tondu pirsi Kune kan Nisamhim mo thiksigek pa wareng ha nu koyem ba lagap mi isik pa jigok wa ha mebirsiang wani bhagra kamu yaktim ba nisam pi masi kebong ba suja yukhu siang wa summi hangle nisam lakin no ba chok mare lagi laje yupore wareng nu chaha ba chigo wa ha o thobodim ba nu no ba mejo gu siang wa kamu nicham sahare chaha ba isi ya chaha ba kerek nisam ha lama me suktu kiraba pa na ang yukhu si Hekiriki abangi lammu yek ma ang chuk machama mesuktura kiraba yek pa thimbi nu tarap o kan nisam him me phako ang mezu gu ang waba pana yukusi hekiriki sukhim khamku ba khamku yukpa om prakash mathure bauda samyu mi baha o saka dawa tangna

kuyemuang abangi ba songjum hare songjum bo hare ang kokidong ba kuzaku thia chamen chi thungma chi keraba ingwan ingse ha khahun khedang ha pung norikang pap mani bagara kuyemu hinja pichu saha akidang ba amoba ba kuzaku thi hao yorik message chinang me ban kon amoma ba kuji kuzaku thi hare nehi felando ningwa felando ang thikle pa ajok thiko ba ajok hekirike depression hekidang ba tuk masak ma hare yang khushi ayang i mana pa mana heki ba yam ba chok ma suk badet nen yam thum phet landu me ba tu yam dhumi ne yang sa kun thero bang allah yam thumi ne no ba me bung nen gara tayem mo the suk ma suk te tang tayem le lagi thi se mang mak ma suk te tang tayem le lagi se mang men dang dang mak ma sang ani thok le nehi le chok ma me suk tun hekiri ke kon amomo ba kuzagudia thung menchi chamenchi keraba ingfon ingse hang ani ge kanda ingse bung him lamba ang se sum beru ingfon dum beru hekeri ke farsang ke bi paha re ning mi khu ap me besu khen ning mi khu keram ben wi yap mi le ang surit lamba samit lamba hop tu khelle chogule okidongba ning mi khu lam sep sing mare lagi tuk masak mare ya anyang ne la bang kuyem mo tencha ba re lum mo thung amem bang nen cha cha ma ten ha o thung ma amem bang nen hekiri ki suang kim ha o yor ya mi ke wa ba ha mo tum dum him ha o ten ha o che za ten ha o che yang thok him ha o suang kim ha o hayang killing ba ya mi lum mo phar sang pi ma saksing me yak tang wa ni bhagara kuyem mo yukfore ya yamthum lokre samban hungma ke bungba thimbi hang mezu siangwa kon samban mezu go ba khasem kharu khasem isi ani ang thungma minunen ani ang kusing ni mapung okedong ba ku za go thia cha men chi thung men chi bang ani abangi re abangi sep sim mapung ani abangi re abangi u nehi ningwa changjang ba chok mang sosingwa ba pung mang anyang ingphan ingse chok ma sipung hinja pichu saha amomo ba ku jaku thi thongmen chi chamen chi phang suja pandanga pi me sipung kheun khedanga pi me sipung keja ba ke tung ba hare abangi menni mentha mang kha peik mang cha ma sukte thung ma sukte okidong ba amomo ba ku jaku thi ha pharsanga hinja pichu sahang ing bang ma si menunen tap ma pang ma si menunen phep ma pang ma si menunen okidong ba kuza ko tiha mi ingule kunchi ang akedang bapong ibang mesaru hekiri ke tikyen mesaru ni niyen mesaru hekiri ke ken kune ang thungma chama thungma lepsang lat latik hinja pichu sa le hu singara latik le we in huru we le we in huru hekiri ke yorik lup lup mebongang kuza ko thi amamo ba ha thungma chama mek tu hekile sa ani pamaha punu saha afa afa lesang okidong ba hinja pichu saha amoma ba kucha kucha kuthi lamse mesre lagi so singwa ba pung ma pung hekiri ki tangsa sapcheng akep sumla pa che kha ka mai chut alakan sapcheng le koi gang yamang kan sammigen samlo sigang humiyang niwa tam sum samepa bhimaya rai re okipa ma ko tora pa